0: You man. A lion de.
1: Yes, Babusi de Rasta man.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I am Boosie.
0: Your designer Kaki Mea. Don't give up the fight. Taratibu tartar au vipi.
1: Yes, muziki ni wa Bob Marley kama kawaida, get up, stand up.
0: Yeah, kaya nike ni, alikuwa na
1: ilikuwa ime requestiwa na huu jamaa wewe
0: Kiremi, Kiremi. Ni Kiremi ya.
1: Nito Kiremi ya.
0: Tukaa hii.
1: Anaitwa Kadhembu.
0: Kadhembu ni best yake.
1: Yeye ndio Kadhembu.
0: Hakuna.
1: Sasa ukumbuki na mimi nakukumbusha unapata. Hii ndio shida ya Mwafrika. Au kumbuki unakumbusha unakana.
0: Kinara. Alikuwa anaitwa nani?
1: Kadhembu. Alikuwa anaitwa
0: Kiremi.
1: Kiremi ni best yake alibugotea.
0: Ako.
1: Aligotea best yake anaitwa Kiremi.
0: Haya, sawa, tumekubali.

0: ukitaka kusema sema hapa.
1: Aya. Kwa nalala na long. Yameweka hapo password. Hakuna kuingia hapo.
0: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Radio Jambo.